ginawang bisito ng nalugawi. Ginawang bisito ng nalugawi. Yakatilo bisito ng nalugawi. Anawinyong ngeromara, awinyong ngeromara, juru awinyong ngeromara, awinyong ngeromara, ajuma awinyong ngeromara, aluacha awinyong ngeromara, leap awinyong ngeromara.

ano wa paro go tunu wo ma chon amolo buro ga nda mi a paro tong mo ya kure mo ko konda gi ni ata kamano o bi mo mai ta molo ni be di ka kana lo maka wono ni be che mana te mo ya kenya ni kuro pin be o mi o kata kamano ko na lego uga no se kuyi

Jawa. Asli no suno udo kisai. Ye kambe lo boni na sebo kabono. Boni boni hon boni. Ota tonya sokala ya kanyango. Bunyi konggam yoke, ulawiti bunyi nama. Walan walan, ya UNJ. Bijono duga, komisioner baru, yokane, haha. Bunyi Joseph Rodera.